musabe uwereherero mubiri. Yesu wae mwanzwa ngasondereko lo mubiri uyu busana nawo umbe neema yawe yereko lawo ndeke obuchiri lolo. Omusabe uweresaba Bikira Maria. Omuole wae Bikira Maria namasa eriyihira omugwenge bwawo erireka omubule mbere bwawo neretolera erikwira obulige bwawo munagwire ebiro byosi nokondambia erihola lyaye ngakusaba ulama y'omutima n'omubiri wae ngaiketera okwiwe erikiranalya eryosi ngakuherera obwogeli neriryambalya eryosi obuyingo n'omuhindo wae busana nerisaba lya uli buyirire neribanza lyaye amatekwa wosi ase eribawe akokutibawe ngokusondire wakasonda omwana wawe Nyamuhanga. Omusabe werisabira abandu bosi Nyamuhanga wae ngakusaba busana n'abandu benoka nawo mukiwo kyosi babaniriwe ekinywa kyawo neri kwanza iwe Nyamuhanga tata wetu usombole umwitwe mwabaluona n'abambesa banje uwatikayebo okuya bakara kutse bafrera kutse babikira kutse bakangiriria abusi ibanuwene emberesha Kristu mwami wetu amen. Emusabe mike mike Yesu muwenge ngakuherera matande neriagalwa lyage okwisangwiwe wame neriagalwa lenge okwitwe nibe nerehola twangayelobola Yesu wayeunganyire Yesu wae wobulige omwoyo wembolere wa Yesu ubye lwanzo lwage omwoyo wembolere wa Maria undamaye omwoyo ngwire wa Yesu wanze we osi osi okuli nalya tata neri omuhala neri omutima ngwirire amen.

Matandiko Mandika uko Radio Moto Butembo Beni. Radio Moto Butembo Beni niki mbati ya tona yo cheki hende eke tuyi wajikaye omobi omobi tutimbirako tuyi wajikaye omobi tutimbirako kundi esa atukai wajikaya omobi tutimbirako vitu hivile endundi me wangatu keri watiki omobi kutimbirako kondo wavere peminya mevere emberishi vishuto mava keria inyoma ulikiriri ambo kwa chini mba chetu eche Radio Moto hindi chetu chivuya eche etu eche akavere ale emuringa hawa sindu kwa wakolo umu kuivre tukendi kanya oko zeng ihavya emerkir ihavya nende ambuyo arjo ihavya neplon vya vyo mbavyo umevyo tukendi chakaniyako na ngukwave kakola emuringa tuangana hishira inyaviri njira omumuvere muat ni mwambu omurenga akavya okoshushinga eshushinga moto ese katule tulamasenyerezi nere anishu shinga moto ese henili emo pange kyo nge kyuma esho nesenda ehabia ibesi kukutibwe omomurenga isho sikavye sene mwe rangi eyo renga mzununu kutse musase omurenga kavya nga jone iya vyanga jone nemo nakalinga karuje nario aba elektrisie bana luri ba minyo murenga wonde kendeke nario omobero benje esinga eyo murenga wa mabe sungayo esa yabire awanga bere makenge wakuyo akabya no murera owe betebebesi kusibya bya bleu nario muri ngoyu amakenge ya akabya inyarenga betebebesi kandi nyenenga bleu amakenja yo levo tenda kendeke bakalo we mo vert degree abasenduka tukalo we mo vert degree e vert degree wa mabi meria yo nene yangana kuletera marego obone bute nda kendeke ni mambo sana wa nyitri amarego si wa mbulo luholo iye ibikandereka omubere wawo inyabya muhanda inyatasha tumikandeke na Yamave kanyerera yangana sala yaletera oluholo nombuwa makomplikasyo. Nario omurenga akana njira nomukoko akana kukuta ya ne shongula esikavya oko esho tukana iwatika ya motu kiro komadirisa no komelango shongula mena mukavya imune omurenga. Omuringa nersa yo akabinye na kundire na nebendebendo. Na omuringa sa amatabi uwene akabia inya henia, inyera, inya retano buyonzo. Echendeche omuringa chikakoma icha henia. Nerea omuringa yo akabia vikunda nebendebendo. Neribu inya retera emere ramena mena. Iya vya blue kuse ya vya ver. Nerea vendo esho sashe. Kuse mabashi akabia inya ne inya ne. Nomore inya nomomurenga manje akabinya nomomurenga nerine birikunda omobendebendo ekinde erende rita lirito ye zenge ezenge yikana baneka okomyatse okomanzanza momama kuse yikana baneka omumapile amapile okutukira mushuradio ikabya iya nungu mao koma pori awabere awari okoripile nariya zenge ikana watikaya na yukiku kutia eshongula eshomusohe eshongula yomusohe yuwene na yoyikana bia mwezenge mwambu ezenge nariba sina tewa nyiti yoshi hane engule yomusohe ikabinisho embemba yo yo ikana bia eshombemba nye nje sisiri mwezenge ikabinisho yo ni kalker lakini hane esende ngula esho muso he kundu kutsibu esho wene esikavya esene mwezenge nario engula mwenye irimu indambuyo okside de zenge ni wambu ni zenge iyi kundiri hawa mani oksijen ayo nayo ina ikanavya ina hoitia awo ndi wanya lirito ringana tuletara marigo ye merkir emerkira yikasungika omosho termometre
Esho termometre tukana bya nesho termometre sisi katuo chika ya remenya etambiu hayo mubere wetu ko tetambiu hayo twa mabi hanyo bakola mo termometre a mercure ayindring murenga wa watu waka wa wakala kalide akana bya inyo arjo arjo arjo na ningo mayo ko muren ko ko okorita lilito yangabia arisa yinomo chini kuzangabia mercury yinomo thermometer e thermometer yitata tulika ikabisi yanga kule tera mwazi lakini thermometer ya mawe tulika nili mercury yikaluamo kumbe isi yetu loko muveri wawo kutse ese wali ayo kundi yangana kule tera mare wawa maveri ayo eri ndirita lirito mata limalito ye plon e plon yikana sunjika okuma bakteri au ya asidi na rikabia enengo mayo koma pore ali pore eri mabakteri mao mama au mama pore au mabakteri mao mama uma ili pore ili ili ni ili pore ili vile pole positif pole negatif de kanabia eno eri ili kokotibwa omoplo na rieplo nayo ni litoririto na rekana tuletera amare gogo momubere wa maveri ayo niwa mbuika ya mabi njirango momosasi ikana tsanda yomosasi kuzi ya tsandia viyingo ya tsandia visenge ya tsandia viyingo vikuwetu haso momosasi ikalu ya liyago nario evi awandimandi amata limalito manji ahushi ya watu na maholago amurenga zeng merkir arjan plon vikava nika omochetaka mohare omumamine mkama nika omumamine mwemwese yo hari waka ikakubyo eva vere kasana omumamine mwehare yo ya kaba nika amata limalitu waya nariyo waka waka lushago waka iwetichamugo waka kukutia evendomena amena evyo tunamwa hola haria ni wambuye esho shingamoto amapile watu kana hiromosho batri watu kana amapile watu kana hiromosho radio esho termometre kutse nevende vendo mena mena esanga sa chiyo cha chikaya mwareja esa unamu iko kutia omochi uka yireviri omochi yo chiyo chiyo echiri yireviri amo echiri yireviri amo sura ya u riviri amo chuka rivyo bubu ya wawo okolo ndelu ande nwe chiyo kukabi kunende ambu yo arja hikukuhenge mwebi lua kukari ya hiyo na hiyangana kule tera amareo plon eplona yo ikalwe tuwa mochitaka na ikabia ikana kukuta ya wakana uwajikamu ya waka kukutia mabakteri ama porewe bakteri na rio tuleba ye chakavere vyo matari malito akashi wa momovere ama vye njiramuwa kwa muha uri aliyayo muka liye chendu echiri erita lirito wa mamiriyayo kutse ya mabio kwa mwiri ya mwiri netulio kwa mwiri na ya menjira omo relabu mungubi ya menjira omo mwiri wawo ni wampu amata limalito neja hula ya omurenga ezeng emerkir arjan plon na vendrebe na yo makadimi yo mana yo tukata mwokome wumabe wuma vikabia hivya ngana tsandia ovuri chiyungo kiyoshi echobili ya hikirako ya mata hikira okomuneche owa vijingo visondori evyo mwere wetu wikana retera erikonoka erio chijingo echo muni choyu donke emene chisesolene vijingo visondori ya mwere wetu le system nerve na wikana sunga evya mabereka o mwere wawo chijingo chirebe echa konoka ya mata hika ngomobongo okobongo obongo na bubu kande retera iwa mbo mwiri usini unia konoka nere ware mbeva kunde saa yo ni wambu edito lirito mori kenjira omo vongo ya mata ya hika omo mune chimunene wali omo kalondo londo akamoku wa omo mwongo donke la mwali epinyere da la kolone vertebrale ni wambu mune chimunene waluire oko omo vongo akandagala omo kalondo londo akamoku wa omo mwongo saa yo tu ili kandu kule tera rikonoka eri chiyingo chikuwawe ya mata hika omumba chindi amata limalito amata hika nya kuletera omubiri inyolo verera neri wonu asunga
saha omomulu amakindisha tutashaka tumika amakindisha satoke erebya ka akakokota eshusumu esikabya omobyale byogulyalia nikwa neresa yo amakindisha lichat ishandisha tokeri kokotia enrolu nario endulu shalisha tuke erisu bya yomo mala nario endulu oyi kabya ikasanga omomubiri nero mubiri ni abya jone wamabela ngoro mundu oyona bya kinira nero musaya no bukoni no mundu ni ahini atefe ni wabosa yo amati ndiwe ina verigana kwa muhua amata limalito ina vere mutesa atatari wa amata limalito hana neve ndrebendua bekale turubukoni obo ngobo bubu nene wamata hika omomotema omutima akabya ishyangasha byanakagala akiripika ndeke neruko kasunga omundu inyabya atya nomusasisya kitimba ndeke neriwa byukakwa ebitingiri eringa bitingiri byabekabya omumubiri neresayo nasawu asunga nomubiri nyabimba ebisandu byasabikabi mwabasunga omundu ebisandu byabiribimba byabere byamwametse manene kuti obusu bwabukabimba ebyo bikakumubura bikatubura biti omutima wuwe syakipika ndeke nikwa hane ebindu ebindu ebikaretera omutima ingatasyakapika ndeke kiwuma kyakubi wamatalimalitwayi neru bwa hane nebindu ebindu ebyangaleka omutima ingatasyakapika ndeke ibyaletera ebiwumerera ebyo ematalimalitwa matahikomobe haha ese yiwukandi sunga erihumulari omundu iryakala iwasunga neryo omundu inamabyaghalwa inyanga anganekwa ngekikoholo amatakwa ekikoholo akabya akasunga ebigholo anamuwusa byeyihya hakiri nayi bwane ibwi nebigholo bitasyabikalwamo niriryo ebyo namabuga ebi hane namamikrobe awakaletera ebyusya ebyo amamikrobe mawuma mawuma kanatuletera eryaghalwiri ebyusya ebyo eryo biringa ebi amatalimalitwa amatahikanga omomala amala kolwasunga enda iyabiri byekaluma neryo amagali awamala akanayahikana omomutwe enda yikayikendi luma nomutwe nawakana luma kikareka ngesawuli eryo ekindu ekithuwe nikyamabiyatsandi enda nomutwe akaluma niwo mbwa amabisunga omutwe inabiri luma kwomuhwa kiwuma kyakubyo kyokwomutwe ariluma enda yikabya nayo yine mwamarigho awatayendeka iyine mwamarigho awakareka mutwe inya luma neryo myatsimi yamatabya amatalimalitwa amabihikira omotindi kiyingo kyakino ekikalwa niwo mbwa omulibu owalwire omobuno akahika omokihu abasinduka bakaghulayo mu esophage omulibu owakalwa omobuno akahika omokihu esaha yiwukasunga omundu inabiribula kwakabya kamerya iwabikamerya iwabula mumero ngayiriki ebyalya ibitasyabikamereka kundi kwamuhwa amatalimalitho inabiritsandya ekiyingo omulibu owakalwa omobuno akahikira omokihu.

0: rino mu territoire ya Lubero ni Marikureni ebola kundi munagura nayo na murutema ibishino ngabe bishisha byashumbanza inyagatagara usa umurengo ku gouvernement yetu ile ba ya basuda kubanga bapiye donge bat
1: amudama banarere hakebyacha
0: ranarere oko
1: musivili oko mikanjiri
0: ha ariko munganga Rongele nungerete shitu mundu ye yidonge selu banzembe ne yute valere ne noko mundu we Rongi nginyunga takare usa rongo kunguverne mayetu Vali vaye munabwira abasodabe yetu kwa mabahabate Munabwira nunga vate biteba na mpokara plide karante ye mil dolar
1: Abasoda shaba usha vri duble
0: Bo Ebu ruta nunga esha abasoda munabwira menaba ka pokara sengisa mil Esha lusha vya proklame no kuradwa mba Ombo omosoda ma pokara sengisa mil afra Ajiho jikishu wana gordo Asa tukisha pokera shwa franga eshi imerera Menomu naburu mdebitaka pokera pulide karante mile Kume mwalimu na pokera shinga hao Kume no musude jinga shinga hao E mungiri ya bani chiho kuchi kindu wano
1: Kata shari asho na trots
0: Longu kitu kindiri asho Mela kini asho wakambu bo Omunga ma pokera shi nukosho hundi Esho re shika uproglami ukuradio Chikaka ngani sake Muna wire donge Awa dondi umehe sikote espiriri wa dijaba suda
1: okay.
0: Ngambra nunge tutulia bi kulinye defratu kama tu watarebia libi Ejo nita regrete omu suda Aki anda nembunduri ngange umpolisi Ota ibu ya kita tukar ni vita yadu Oluba nza lukali hiri Ngambu nabure kwa gambi inje nili guvernema Nili nga pija dunga pa suda bedu Bo evita sige iyama vya seraha Arufiti yeta rehua ngiku hawa opo kolonele Eviti kabe wangiku hubu kapitene Eviti kabe huna uwa ya general Neronge suka pia nunga basuda Mumoralo haringa yu Nerese mangasha kula kula nebe
1: Abasuda bushiba Abasuda bushiba mea bajeneru Abushiba mea major Nero Ebi kabe ya vete
0: Bo Nunga nefaso Nunga nefaso Eya raha basuda be kuraje Puruke Vuane Nunga Ba batuke vita Kuna omoralo yu Wakari kota Kweshe espari ineyu Arunga tumika
1: Vala Katoliki Na wewe wenye mabambi
2: washinja ukalu ambacho na ingata shite chewe injenga shimachi lombo okwebya hochi lombo iriha alenga baralangara basoda shine sho basoda muno birenga bangana rera kunde injene ne mabambi basoda lero baneyo abasoda ba sheba kwanza bakahika abande bana bakahika me muno biro musoda anamu pokera mazewa ne pokera bo shine tundele bishibi hano kunde bekande bya benene alo pokera no lufranga Alinga muna nabwira no lufranga lo munobiro lo mureka basuda e bayaru ndi abana balere balere kushango lo lufranga lo namwasa. Echo tu ne trakasiri e kasra alinga mo metse matu ya ba abikeren e bana mo pokera no lufranga tu ibanzire tu nabo
1: chibandi bandi.
2: Wetu ndabo ba nabo bana bo mo bakuwa nabo ngene tu mutwe. Chikala gaba bwa bo shitu uti ndambiri shitu mundu mbeno sasa drumunye ko lufranga na shiale mo mwera. Nako shu bariere mo mabile byanga ho wetu ho musingire hano. Aba mai bania. Ukaya ya, aba mesuireho. Alakini umae mo mayuki mana kwa vandu. Akai mana, no mbu mwalumu ya mamotuni ya wili mana walangre. Kwa vandu siri wandu kumia nganave kwa landa lwa ndata. Na ndio kwa loka avono. Ngana la baho vera vina nechikana ni dungo kwa mwotwe kabisa. Kwa vandu ya wili sulaha mo, omo ma, yuka lihisa ya. Akanda bisu kwa lihisa bariari ya. Enye rishi ya boba ya gena rishi ya kwa landa lwa kavono. Kanda mwela, ababa wele, buma salaba labi. Nero echiho otubale bayengo bakatu ongoza batu naho olufranga
1: chinemu ndichuwa no mame bari otu bando nebamai ni bazalendo ne basuda tu bariere tu ekesha butu ni bariere
2: ebo bariere yawo yoshere kwela bachambu chulia buge ili kaya omondre ndi tu baka hiraho mwana ongana tuke no mbari nga baka hiraho nichitre wameye mwana ominyako nichitre uwa ira meluba uwa moha uwa elabera kundi wakande ukande wabu ungana ni Hake kwa sungibo kwa na mulu wasa Nereba kuwa trakonde kuwa veru lea
1: Echiro viti kende shahu Apo bakesha kwa lagashichi
2: Apo Bakesha Bakesha venduka nabu wadui shetu Kunde bakendi shobu wa mbubalu e
1: Kucha kwa mtere
2: Bakesha venduka wadui shetu Nje chuo na shiho checho Kulivute yangashia sa Ukesha sungabobo bakesha venduka wadui shetu Watuti talibianda eki
1: Javier Enyambili wenyu nayo Unaisha tuwabu tembono wale nga siri mikanji, tuwa tuti mikanji ya barulaji ya bever ver. Abo nabo nabo ni mikanji ya tunie no. Nabo ne handamu tembo wa mawengro mabutemba wabu. Tuwa siri ya miati ya heko wa kove hiyo. Hiyo siri ya putembo eno. Ewe nyo nyabele.
3: Wasinja kuruduka mbichinyo. Ni ambu, ewe tu nyabele. Emboa, ne emboa. Yambo basudabe tu, njenga wa kusidereke. Abu shini shio emboa fete. Nga wuna wira choko mikrofonu.
1: Busana nachi.
3: Muba pokere sho franga sho mware ndena ndi nyabere. Bama pokera omusudamu mamawere kapokera katresa. 80,000 francs. Lakini echiru echo abasoda benya bere bama luba ya tulichi eshi nyumba bama yaka mwisho telefone ne radio inye nya bere na umubo na yumu vingire moyo bama yaka mwisho telefone
1: koko abiro vya
3: koko abiro vya nana serako yenga alinge yenga sere yahwa yenga sere yahwa nga wiracho nesha pale nya bere wushiba na nyikuwa miri na umubo wira batino basi honorable enda uya basi paradoto abiri teseka Uwama vili yesho
1: Namba abasudaka meme bana mpokera sato angapona president
3: Bana mpokera chilo mboshi kwanza share mokosa ni ambu nene abasudaka bana mpokera Nerumbuka nimbwe tu wangana yi sesera na matela tu ikande haya tu Wangana yi ene shukuru wakera shio mwawo Ewa hai sheyo kandika nilibe shio mvwaze Ni ambu mbuka nimbwe tu
1: Solusyo kubyo nichi
3: Ni ambu solusyo yereho Basi fama vete seka siritu omo territorial Lubero muri niambo imikanji menene kosebo niambo kose eronga sangala niambo na honorable betungu mungu kuma babere bakabatulako aba sudaba liishi bauti esho adabu na njiwe na wene muna ika yinyina utano kolate lakini nje mu baba kanyire pembeni anje onesha carte ini njina bunikiri anje onesha carte kando kaba na carte washaba ni 1000 fra carte 1000 fra noro yibirirwa a carte kana muta nyingirie chikwe mamfoko Nyamu waka registri ya karte Iwa shakuru makande Eri wa musoda No muanere No muzaleni Nyamu wala wako vikupe Beringaba saba Nyamu solusyo yereho Basi Abali ya nyabele No moche pese Guvernere yoto Ateri pimeritu la kucho
1: Ok
3: Emikanji yuweyo Mudondo Mudondo wabre teseka
1: Mudondo na wanyogu sukali
4: Kordo manake kongambo ye mikanji Aho si tukahwe rayo Tukahwe reno Inje ngabula Panami babu ambu naende pandrase Ngabula nga tulide pandra Kuse nga tuliende Manake sini komprandre Muna nata abao mawa umako nene chiro Wende pandrase Mubatata vyo kumikanji Mubalureo Alakini abana ulamo bazalendu wabo Babiba ne kumikanji Neribuna ibulia Eske guvernemamu ya birlu ya wetu ito populasi tutu kisha tuka lishabu mbaka mdeshe rasio tutu kisha tuka lishabu kwe mamayabali yenga pabe rili lishabu mikanji rili lishabu so na baba baba nabiri angaji batu baba baba teka mbazalenu normale maa tubo hituli bazalenu manake na tukia tuka rakoba henu sea lute muzalenu tubo hituli bazalenu netumewa wabudu mdo teke mkanji wa hawe wewe tuka teka ya mwisho balabala tu sea probleme wabudu mwine kia kalisho wewe na mjecho nga burabo eche woche tuweche mahikila reno nikuwa mbaseche wote hoche ire abasudaba maeba mata luko kwa restorasyo ya bazalendu iba lupo balusho mwazira kundituwa nga tukiri mulihisha kaninga ina nyamu tusoloma kwa chariri
1: abandu wanganasha tukiri lushaba yyo chonga ibula ya
4: no malama banganalo ito guvernamandi inaba here
1: wakasafi eba kende ya
4: baende vika loko makao wabirisi jambu anoyo wangavi eba vya restora eba baka batale vya vya vya vore chiro kundi uwa hinga yuka hinga yenye vira yuka na mukuluka ya wanashi ngo koba niye yo nariba babu wa mnyambu mwabri fedi mwa rasio ya banduba no niota iba baka batale vya vya voko vore mwisho wa mwesi kukoba na mpokera tuwa vore mwisho wa mwesi na wamosa baka baka na muendera batia nani oko populasio baka baka tukwaza sana
1: baka tukwaza sana alor Chikako, wa uliwa motauni Alangabu, abu konda menda metuwa mabiyo wabu Hei,
5: niliwa motauni me tukaru na mwehu se muma teritwari mwehi Bo, kwanza lakini teritwari nani ebeni uko mikanji Inabelenga enepe stable elelo mwanzire chondo Memsi muna bazalendu kwa bakana tu wa hake hake Me, nje echunga ibu laya
1: Wabere lole wange muhele ina ungo kwa yituiri
5: E ibu e wange ii Ie ibu e ina yusi Nizo ni rouge Me, echunga ibu laya kordo E role eyo mosolda Nicho mwache huo Eske asaka some formasyo iwe Echitona Hambo ye kamena Baka musomesa mbakasha kima nuko mukanje Karinisha Kuche role iwe nivingadui Kunde populasyo ame suwe populasyo shafungene akina nani langile chomo sodanga kola hama riba kalu neshe shimboki pamalu tumika ndreke ndo mshuwele kapiche za ndreke akalu mostate tuka pate serenge iba mwe kano kope trio na ibo ngokopatwa naika mamadu yenu ndi mamadu maka bia celebre kundi maka kule chuwene ibo waya lue ba mwe fares eme ventu wa sinya kundi nechi bakali mwabitwe bia Lubero Sipe kwa mewe inventuwe bari, inde inventuwe ene nani ene echisumbiro. ikalonda wetu mwasene nyimore balumi nali ba population ibaga nebaga senyanyasa iba ibabelwa sasa ekazi yabo tutakire kumbe echo chetu eilwe kanyaba yonga eilwe plutôt butembu wana ike goma esute difficulté eike bukavu esute difficulté basubula eye kazi yabo useria baka bakalusha banduka sho franga kande bana mpokere sho franga c'est vrai chilongwa nayo ba sho franga bale sho franga shabo baleka na bandu balabe nje cho bangakola mino banga buri akate de lecteur konde kakabe bya yabi bya pièce d'identité kunde paye tuna enote ba fondless why bamba sunga ene mukongole baleka lave librement ngabe ndabe ho bandu bakana ikamo wameona wame otoko chitambulisho cha utu siwa ngasha kubuli ya nebya siri na mikanji hande
1: okay.
5: Pun kwa pa echo ochero chisachi tulimwe mikanji
1: aloro omunyavichi ndwe
6: na hane ngata yako cheni nga wanetre abadebite bakasha vya bahike no etu watu kwa buli yabo oyu kwa hile buwati bahirisho barisho munda chinga nende tusha tuka buli yabe chinyu wacho eshu bariere shiri mundachi ni shachi tusha tuka buli abadebite bahike kusangwe emese ikalakalire echi nchino ngashashu
1: esa bazalendo basa bandu moba bando ko byala
6: bo eha ni yule bwatina bo batumike ne tukalinga na badepite banasho ko mwatsi oyo
1: twabiri bandia bomo
6: ehe ko bena betia abadepite no bwa nasho ko mwatsi oyo owa bazalendo esho barere shino mondaji
1: okay.
6: Na ryo yona hinga yabo kumbinya kulucha abo tukasha abadepite bashya bashe twambale bishi esho sendereshe bishika
1: Alors bienvenue wenye musengere.
5: Basi jukambe chinywa, musengere ni movile kunde ni mukomine chimeme. Muka bwacho anuka butre omovile semuli mabariere anemo.
1: Anemo?
5: Anemo. Muka leta barulaje kuti bariere seri movile ukatu trevor. Irilohubuhesi aha urehike musengere ukabwe vile ukengeromo omoteritoire mosheferi. Aho ukalwa ganza kumbe waritayarisha 7000 francs.
1: Ama barere na banabiseme musingire.
5: Eri lohobuhesi ya hari kako frontiere ye ville.
1: Obwesi zo hobusanzera.
5: Ahansanzera. Ahe.
1: Wala be orizwe yo.
5: Ewa hatroka. Eri ye hikaun joko frontiere ye ville. Uwa tarisha 7000 francs. Omo ville.
1: Tubana bazalendo.
5: Hari barere shibi. Eshisha. Mure barere de jishisha dusha bazalendo. Imwa vya ngumaye peyeje route. Imwa vya na etraskob.
1: Ah bon.
5: Mama langere.
1: Acha ni Lucy nasi.
5: Abo bali movile. Na ryo muri oto nafo tye chekao. Enani mvumashi twaye isinerichi tonayo tukerana ba maropo ya musengere de population na ba club bikundi abo. Ne FRDC ne police. Abo club bazale ba durambeno. FRDC itwe bazalenu. Sito ute support. Ereria tukale kwa neema.
1: Bo abazalendo mama bereka. Ibo bombo kunde omrusha ngo kukeshia tondebo kalera kuwe.
5: Endikwa haho. Ndomo ndobo mukali akwa neema na
1: kunichi
5: munyo mubikundi yabyo batobo itotoleho tole ba patriot tukalura kwa cheho na ibariera hiyo hiyo tukala rako na erohombere mtu kanombo babama bya bawuma e government ni echi kali kanichi eta menyango ko bane bawuma okube bangana bakagaba byali byabo na remote bera chama batobo ebero byu riha kuhi ibariera shaka huwa kama batiba barera mama rema wabo hayi ambo modomene mweri Chino shinga vane mulu eno baka ya rema kusenga inyeba fonye kazi. Baka ndiyeba vieria na rema bariere eni ya pungu.
1: Kuteshe esika luku bariere sio sekare
5: habali. Ejo shayiwa venia huwe. Na ratu kasi udenevo raba tuteno. Esho bariere shio mwena mtu kwa mshanzera shio. Mnyomu karikatu watu kaba kubungula kundichi. Mkami vila kwa vane mkuba nemubua. Uma anashari hore kera mundu. Na uwa mundu unakulile kwa nebo trebo. Oyungu kwa makani. Na yuka yu kulupitali. Bali bali mkano kwa chikiba mwamba niko bariyeru. Ngatwa yali yu mkuni kulupitali. Maduka ya ano kucherero. Ngu kutu nemubua. Tiba kaya kwa hamba. Na yu chuba tuwa chika yu guvernema. Muleva ye. Esho bariyere shunga mga washo trot. Na vatribitale vishu ndachi. Na vatukaba kura kwa matu. Ngu kuna maula vandole traskome. E bariyere yu ndachi yalu ya hanu na traskome. Na okwe bariere nga natu bulikiro mave morere ya mabikulabi alikuna transcom kwa utukalaba nyumye ya kuwako no kwa bulanga no bulanga neva hi na abando ba shubemo esho bariere
1: ba mabachiku hi abazalendo bakere esho bariere nenzala
5: bate bakuri nzala je mtu kere na bumuliyo bata nenzala na oyiwe hinga yabo yo watu babye bazalendo oyo habakagala mburi bubade pito watu wete bande baye musalama sahada oba makarandi kombi de milo banampokera bayo kalushambaga rambagara bazalendo bayo kashunga chereria na shonawa
0: Na vende vanga tukerulo mosho ndachi kunde baba kanga baba kabu wako mwando mosho ba mosho
1: ba ba zalendo mese ba utekashi
0: no
1: nda awali ya kolomubiri ya kahaba wa
0: ndio mura kahaba wikashi ibadi ya kutengera mukandi kwa lomubiri fulani nganja hano ina vyangu ano mwetu bati zaba mukandi ukulushi na ngane kumusha ngakona nga ukulushi bambi mbaba yuko vita bakendi yuko vita me bamwe bambosi ba yuko vita tibakendi banikare hao merera
1: okay
0: bahebe mibiri ndaribya harebe chereria bakoli kazi babana na chereria
1: muhasa ah umatsi babazalendo no akesha buya buya bandu tu
7: wasinja erimbe chinyo oko umatsi wa mabariere leno abandu wa mabiye buliya bali bikara bangana ko burambo ya M23 yuona kulange FARDC kwa mabiye buliya abali bwange lo bango bakekuburambo vomie M23 ki FARDC esa babya ke pese yabishiya bya mabariere mangaho muna nala bayo ko mwezi wa 3 nga yelo mubana muna anza tu bariere shabi alenga 4 utara alenga shabi ya 4 kande chikaswe kaya esho bariere mnyu kaya ya FRDC ya biyoko mwanzo M23 ya biyoko omokatikat kande na bazalendi wa biyo oko undimo seri obuta wano wakato nga bando bae M23 ya biyo omokatikati ke FRDC na bazalendi neruwa ikulitri arenga ebyoto remo tulemukachengelengeke abantu bubahika kunobora mundu mwavote mundu yonabwa ati mimi ni muzalendo muku abantu bamabahira kwa he amavema bamalaba ebyoto nganalo lako yoyo babiri lwayo aba M23 babyango bakasube nyumu deja mu byango ko yirima bariere nef erita lwa hano rihike bukununu nef kando mabibulia ni chef FARDC bazalendo FARDC bazalendo FARDC oyokatesa omukongomani ni M23
1: kotse yano mukongomani
7: kotse yano mukongomani muri chapa abalo na baba rebelo mumiyi bamayenda mutu anabya ngo tukaho mula ababandisi barishengera mu makarite mama kero twa mabyango tukaho mula bamabya babeso ba eyo tulyambo bali ba utre ukanyambo ni replis strategique wabareso ba yotule ba ebyo tukalolako byebyo aba kapokera munabure ni bazalendo abali mu CD Kivu konda banemukulikashi banemulwa bang aba tuba mabese bakishalwa
1: bangana subeka
7: baba kantone butsirirwa subyo yotule konda tutu babya bakabye yotule tukingira mu bulechero donge abalinga babandi bandi babarengira mu bazalendo na ro baba kantone kale ke par baba hira mu bye munia iyo tukarenderera lo mabesha salo kakala etwa sobe yo trasera muna nabu wa muno nti bwange mo byakato ada vumie nito ko bazalendo nero abo mutito ira mu bomamenge baba kita wa abo situto ira tutashe ira mu bomamenge eche katu tesa muna bwire na choto ngasha lwa kutobushi tuatikana naye abakolo babo nibere ribu wa muno nti abakolo babangu abo banimu watu bakaronda byareri bakaronda bakolo babo byareri basure ko maotele ko no mabiko ko maotele ko kuno abando munye babere domero kwa hotel bakayo namuro mumepata kule ngapi mutuma mutu mumoya huko mumepata kule ngapi mutuma mutu
1: washura erere dodoma
7: bakadodoma wamavi kana kwa bale munye babo tuti mie nimetoka kuongea na mtu fulani mkubonyo hapo kaluwa lab wamave yende una hania materme
1: wo ngunda ya papire bomo naribonga na hikiro ko unde kwesi na ene unde
7: okale ba ya max ba bare mu abutu omunya chondo alinga ni fulani Owe msingri ni fulani. Arilo lebwange nalwe kandine wa mayenga na maikano sinditala hani mili furaka ndio ene nanda mola bako butu nation. Owe no
1: nipeka
7: ni mundu fulani ndio nimetoka mimi nimetoka. Na mabya serafasi fulani hali mukulu wenyu nimemkamia naye
1: wa malwa kwa maana.
7: Na mabiluayo na robo. Oloni lwa nautako na biri mushiralo. Nero muna lure kandine mpaka eno ne safra ayongala huko bazalendo munye eseye. Ereba era ko bona cha kubola lakin tumenye ngo kona bo bakatutesa kutwa nengerano mo ndo myatse butire buzalendo nje. Tobere babere ba sa mutabya ngo tukwa bando ko byala tobiri kubyamo homo bare baye ngo bangashyesu byako bat ebitsuko.
1: Washinja. Alors honorable wanyanze.
8: Ngahantu ngazo kana shima wa askofu. Mwapatiria abana 1083 be urimushimba muliyoro.
1: Okay.
8: Lakini mtu buri kino kimo tuwaze zia bushi nabandi bandi bako ba meditate kucho. Ati abana 1083 bangalisha ikamono hawa mekibiri. Ati basaba ke romo chehuo. Ari romo asamuka hapo mukale tabo muti kuma kumanisha hapo mu imani. Imo kuri imani yabo. Aje atulai tuwaze zia bushi nabandi bacho nompatisha mo munzi yapanda na bahambecho abana tukumanisha hapo mu imani. Ngane felicitation kuba koro bushi bana mutroka kunde. Namu nubre kwa waka program ya bandu. Awa mwa 4 mese.
1: Okay.
8: Mwa opsyo. Bon, harimati mu mwa wazalendo ma barieri yayo. Ama barieri ya ushi ayo ngabe wazalendo ngabe wa FARDC. Ambo loba nzalo kwa rekeba abala kwa baka udumiyavo. Ambo ye constitution kumbi ya shanji. Abala kwa baka wabate waka yombuza na mu constitution. Ambo haa, e constitution yarekiri utatuka udumiyavando. Tuka utiabando babie, babie wazalendo. Alakini chikale kato tatu walo kwa udumiyavo, bati ambo ye constitution waka yombuza na amo vyo. Nung, ewe kaka ngana yake, e priorite yetu, etu nga kolako siiru wa mbrisha nje constitution. Ewe re kola neve nene, eru udumia basudabo, eru udumia bazalendu, neru udumia wandivosi. Nga baha mfano, mwombo wati ambu wakapo kare 430,000. 430,000 ni franga ange. Okomunu wanga ye endambi, ya msudaka akabi hihia, haka tutunga, ito tunawo tserende kendeke, binapo kare 430,000. Et quand tu sais que tu as 20 000
1: Okay.
8: Na kukia hula venga ya kumu hese, umuwa wabu wabu hese zimile, nani kata saka 30 mil.
1: Chikaso ndibwa chitisa.
8: Kukia ndibwa netre, haniaba lume, abanamuri ya 30 mil, dolar. Nari omusuda yuka tsungabo, inariye 10 mil. Omundumu umunariye inariye basuda sase nganda. Omundumu umu, akari chinsasa, ya sase nganda soda.
1: Wamele biba kakura ya muhanda, wamele kiu kikuwe chikuwe. Kasi tuwe setu le basuda,
8: tunamuri. Babu,
1: setu otituwe na mpongero, o wa madesa dolar waka hula.
8: Abanduba kesi nyega lomo serma. Asa wakai sungu mubiri, yuwabe luha wa luau. Na luha wa luau malereze, mba kasi wa taa, tuonge ryoko sezi mile ye parijuru yi, kwa lunge lukama ni kukubarie, donk, ayi kata ndi, ukata ndi achi hoche no, ndabatrewe nyumu katu ulikitu ushi, yomolo mayuka vote bije. Na rina yi angera, rinyenga de 30 mili njuwe ne, owu ndi waka nzungoria, adie desa mili, edesa dolar. Ndi unani ndi wabalo mesa sengatu kune mawu, wabi yate nabanga angana wali mkoba neva atia, donk, abandawa kali ye, ima kerembene. Ina ya luhande lu UN kusunda ya chihinga abando wiki imu tongoku mwabuwa watu hambe baki haba abande kenoku watipo abando wama tuwetele wazalendu wabu muna muria e 30 mil dolare yeyo abazalendu wabu mwaware kapu bakali zero muka tuwe miravoko tuwawe troke solisyo yeyo abande bakala tukala tukala kola vya rutia basiki tulibidiba tukanga vinga vipofu omazi wakatu kola woko ama barira na vya nefu mwuyu wenyu mwune wa chifu deselile mwune wazalendu wakati watipo sute sivile. Eba yonere na wakari ya kushombe ino karenge wakati uwe mirawa kwa bandu wabu mirawa yetu watikia mshifu de nyubwa kumi mshifu de selile ngambu wa yehero kwa lume wangenebo buhira mabariere nefa kabia ya kundichi awa dipiteba nganasa ya sebati kwa kumereshi uwa tondana uwa gungana uti apalo miyomo hekeo
1: wanyanze wabuzalendu bama wabaranga miya kibiri kutisatu apanduba kama nabalume bakulu sekeba nabakari ya wabu nabana netu nashe wabu weno Omdoma besuba wobu natashya kali ngo kwabya kali. Echika murema checha.
8: Echika murema jaji omubira beraba arbera muhanda. Guko no kwemise ka wari abondo buno wabo wabirere nyama. Na wabirere obuno wabirere bende. Wabirere rya kabure rikonda kahirisa bashya luha. Osho omuntu tenze uko bashinga lo mulunza. Nerina sunga lo franga tushanga yatoka mubiri. Angaye kuno libreteri. Angaje kuno tsukudu. Ndabane babo bako kuno tsukudu bushi. Uko ngaba kawo mu rekana mu rekana.
1: Namba lubanza solo ndashaho.
8: Aba nzuru ndashaho e gouvernement abalo abalo bakali ya behenga de kinzasa okombe nenguma. Uno le kihinga. Tutwa kwa sabo. Tutwa kwa lawa. Aba nzuru ndashaho.
1: Okay.
8: Bo tutwa abalo bakali ya behenga biyo. Tuli no kona ikindi mukabule ne ikindi kwale obweya. Tuli tukwale obweye. Kandi tunamuta kanashu.
1: Na bakali ba Messi nyina bazalendo
8: bambo. Itwa sinyina ba depute kwanza. Aba debitu kwa sinye nabu waba kwanza mojibika mutonga kabe ula. Wakari shofenga singa nangisho
1: mwishaji. Kwa nda wanye zunabe rubu tiaba suda seba nene.
8: Seba nene wina wazalu seba nene mumunye kati wadaba shefu maneyo.
1: Seke ngu kasungo mumunye nga kwa nyabeli mune wazalendo katre.
8: Ehi.
1: Mwababe bukana mnawira mutu.
8: Nakana kakadu kakadu wakwanda kwa mutu wakubariere. Akalu wakwa katoliki. Akana kamiya ho.
1: Namba banduma nga nakatsemba.
8: Ehi ndi wakana katsemba tuwe sulshika baneka. Wakatsemba masine huta. Sevro mandiba kikuwa ngaba vera basatu. Me sulshika baneka. Tutemwa wanduwa kasa bulumui. Ewa usabu kese wanishavi.
1: Okay.
8: Aba debita tu tsembe tu kwanza kundiwewe lubi sewe tembundu. Bamabi ya situ hambavo. Tuwe mukari 30 mili muyaji. Mukari tuwe mirako wa zelendu na wa sudari unyu mukari wa lufrangalu nyonyo.
1: Okay, vala.
8: Kutu hambe.
1: Mishi sachike.
9: Na vera sumbo munu wa muwania. Awu ndi mwaka nebu ati ya babi ya yu. Baka olomo wa M3 atibuwene.
10: njingi wane ticho si tubu watu tibuwene. Kundi wamo vili vye goma, asaba ilua na vye goma balie celebre, kusanene leopare, emvetruwe yuko uti uwene wa muli chetro mwonorable, mikapika wanduru zeba masasi. Echo nga kuburacho, esu wa shishibu echo. Abato kako mungula hanu, vanda vana vetu. Omuchanda chapa wanye nzeru wangarashu ngane umunebi reno mzalendo. Omuli mundu voshi, arine nzomwe yere kunga, abana vetu abareyo. Na babepitia abareyo. Vana vandu, itutuna balabaye muno, eba shatuteba, lekini tulene nzuma, eye raha makiyabo. Ngane suba mu territory ya Lubero. Hali uwe kwanza, nijilie. Akala ve Lubero. Hali machozi, hali kapako, hali mapera, hali kanefuwe kanukabari ya yuhunere, sinine toku wano motere. Hali tade, hali mohasa, hali simisi, na mabula kwa babere, amena wabande tuwa berobo lao, katongo vishiavo, situwe tobu uwa, nerio, ebyo murebe nebyo kitsange omulubero tukobutira buni distraction sitwa ngare tirotinga information yelo biri hano ku radio moto itwa ba honorable yelo tuwo ku mwase ewo no muhumerera situtu wono mu député no muhuma ayiku bate abanyishombola babo bana muheko ku himile yabo abakagule ya matina ne yonyo ya bere salahi mu mumwese etukobutira nyoba député mu uti shida ngende so ku handle we ababa kahike yiriye kisekedi bati ete di siege yase abanda basoro mu Lubero nabande kuno nabandi mu Beni usanene yamba yinyu ye ki politique kashi bita na bye goma mv3 se yengirayo lakini bamara to mu lumembu yo ndima amatore kabantu mune mure muno tore morer a ogo buhotie to mu hemerenge abiri bo cheke bwe France ye Kinshasa bama mutebetako kushi mutwe ni chikopo yani chikopo achiti tubini songa ito ba politicien ni tuwe ba société civile na bape tuwiri ya bandubo kwenene na utukanga la wongo mutweru awakato wole njingu eba na mbakuho eru kundembienu abadipitisi muta sungabo baka senu
11: e solisyo ni chimisi
10: e solisyo yereho abafaridese nebetu njeneri ya ruenda renu abafaridese ba ruenda sabisha wambu tuwa mbamba mengera la mundu itutuwa biribye vizila itutuwa balwa na wayo abababa ba ruenda tuwa birele na magrupe awa ma WhatsApp akanala mu terne ruwe abantu bolu bomule biye barobi barebi ne to mabye ndari bye tukabuya aba depute ba munegure mwana wa lolo akobo abantu babale babere mu Lubumbashi abantu babale babere mu Katanga tulinga ishikiri so rongo kuna mulavo mucyanya bakatulengere ngaishi ne rinyo ba depute mwase tunashikuma bere pokeresho franga busene rishenje kitabu cy'emigambo muka mutimwa kane ruku kitumbira kitwa singa tukendele ribye tukalere robo rechiro nerio grazale kalu mamale no monda tunamuhulia beti ari ku tunamwishi ninyo bazalendro muyisuba iko bitsuko nje neshibona mukulu wa bazalendro yongabo mune muhulia ati haa tukate kibwa tutya bazalendro vingiro musenergi ngande ya Kinshasa ene sungana nandre no mukulu eba nabaka baratiriki esho franga na mune bwire shesho sesisha sakunda bano mushonzera umabiyelewe mukulu we the first iyarme simu mwata mwenu ambo mwashe timba timbenu nende ne, mwama kama sungani wakanga guvernere wetu ndesomu abahema wanu mfardese baba yukubi tumbi na abahema tukane winga tukadutena abu tuwinga bayiri abu shabako abu shabu kubi tumbi ashe hira haba ndevando haba nesheri tumiko mkazi echi eye serekali
11: wala grasa
10: nani nabandu wakudisho akili kilumiro haba humerere haba nerifuwa ndelerere kangabia nakata chambu haba humerere esho franga shirikali haba lume shishirikane sindi ya Kinshasa neru ni baba ni bakashi wa mumorero
12: mumorero
11: atuka mishisa
12: pasinja
11: ba grace bwe cha cho lubaluba
12: ndiyo cha chungera omorero sina shiko bakisha songo morero wahe utulengira omorero otore mono tukakana yako misi sangata sukana subye kocho wati ambu tuvaverevere ribye tukaulia vete tunamuri sio bura mbune twanzire ribye tukaulia vete
11: munanzire mwara muta
12: tunanzire twa kolendi miviri
11: ya iso sirera pero
12: echeho weretsandra chekare ketwanuba nditwa natula emori wetu etukana tunga isho esho mbene twatunga yeshionde lakini vutu na mukani hapo ndipo bakana shiri yake ehe obutu ndebo shobo bakabia eba kashuba yobutu ndebo tubwe nyuma ayobwa yonetre echa echache no chere
11: takacho
12: aba ndibo na mubwambo mweme ventro mama kana mutambo mweme ventro nganu anakulengena bandu vetu kutukakana nabo hano tukatwa samalera obushobu nubukoloni obukoloni sebota ahwa nubukoloni eritende hwa e gouvernement ikatu distraire ikatu funge betambara mese tulangera kundi twamave samalera M23 sayire ikohoche pesi aha etube nebe na no mtu abatutia bana betu abanande nande nande nande banemu bo aho halichi eche kareka M23 abana betu butunashe eba beba nie goma ne tutune hano halichi kombe twamenyacho burukeshi twatuka usame miasi ye Rwanda e Rwanda inyomo bana betu botule nabo hano okuba depite president wanyenzemo watu kuba depite bakale sho franga sho bure reri bware nitwe leno abali okubitumbi ne basoda ndero ni barash eske ba depite betu botwa tsa kuroko province gouverneur murashi atatu wera kobana mupokera kobakapokera mushachi bakapokera mushachi rero chitumbele none cha basude Nero saba sudaba katsa ndraya. Rero chitu mbine chapa. Nero mutia ya tole recho nend. Njena mana webe mwati ono. Chitu ole recha sovanga kere. Chiriche vecha basoda. Awa kaa ale na hambacho. Na wabu wawo maenga vere. Ebya hora. Kundia ukehre guvernema ya uwene Musa.
11: Heri mambache sovanga cha basoda. Heri mambuche.
12: Ehe.
11: Ewa hambanga hai.
12: Ah,
11: namba muramata hambe chondo na watabe wacho.
12: Arusu ulangiri M23 koyo ni egoma. Aba na vetu benoka kuba nemu ndibuba nikere egoma. Hmm. Neroka ndeba tu distrere basha usaise somo yebeni. Kandiba yono mwana wetu rero mlini kakure wetu. Yono mwana wetu ndini distraction. A politik. Eta de siyeze ndiye ina hanu. Ndiye ina ambirecho. Eta de siyeze ngumerere ndiye ina ambirecho egoma ikawo te M23. Eske aho ukita kumbare ute
11: Uka sondibo tucho kumuso kwa vya tureko
12: Ehe Evyo tureko Enga sondiriwa neteno
11: Esolisyo nichi oko hibariere hirieyi Esolisyo nichi Nichikebe chumacho mkende buwa mabibu
12: Oko ngambo ye hibariere Esho bariere sisi andesha ahwa
11: okay.
12: Lakini chitorere Erewa kumbe Omusodiriwa umusuda kamilifu Aba kuluba abo batosu kwa baba heulua kwa bakali Kundi ya saba kaa ndajiba vya ba responsable ya saba kala ngresalere yabo kusheba tato shakamu uyo. Asaka fakaliki, asaka ishi angaje.
11: Raka grass. Na tunatubamea tu hivule kwa bakali na tutu edifra yota kwekea kutosha. Na muna tupa tu hivule kwa bakali kundupo bakatu vare ya kopua. Na honga nataote bana ndijena mabe area. Nga habu naenda na kanyuma na nana taa piga na chila muinda. Omusudasi manga tukari muhevule kumukali. Na ya nane mbangu ya redabana numukali nebiyoshi. Sipa manga tukari bahegula. Abasoda sebape akunga wamenya chote
12: okay chachino abasoda ndi abape chekale kana abo batroka nako basoda abape nabo kuba utwe bakari kumbe twa kristo tukana atoshekana na rasia ya kumbe shiche tokekana au musoda ei ne defense shatole rilianga jo mkali chekale ka abasoda ba mubutu banaba kera bakari abakari bakashi waweka na roba yokofro
11: okay
12: babi yokofro Asaba kimu hekonze na suweka kaya irati mbiya kia
11: putaka. Abazalendo mbiya banabanga habanga hana baliasi balirabaka limeba ni oko
12: bariere. Eske abazalendo betu tuti sebe pokera. Eske bame sebe pokera vautu yukazichi. Wakakola yochi.
11: Ok.
12: Koba tipokera kumbe sibita reklame kumbe baluwayo. Nde banabe moche sochi. Banabe moche sochi. Echiri arekiba ilusho moche sochi vahuna nichi. Nero evive nebe kabu ambu. Vabe rivi arele, FRDC na Bazalendo. Nero, kande bate wakasha tutsonga. Nero, itue. Itue tukita shabi ya rasu ya.
11: Ok.
12: Chitole guvernema. Vahireho, akatiba tuka umakasa. Na maparti politiki. Eya vya nguma. Kundia maparti ayo wakatu tesa.
11: Ok. Chimwana mwana erishasha byangu maringa rakesha kalakala netega ndaba ande emoha byangu na shambu yanga nasha byangu ma echwalinga changana tabuka
13: ndirese ndashumbe byale reula badupite benyu abocha mara kena shumbe byale
11: Ba député ba trukutse ba député benyu.
13: Inji yesene ko. Ah. Oti. Inji yesi ndio ko mu député nga ko bwera.
11: Okay.
13: Ngabe ko mu député kundichi akambachi.
11: Achishomwa kama mana nusu kana tukamenya abali ko ba
13: député. Demila vendwiti. Se wanganyishu. Muri chabiri tuli kwa te chuo chabiri tuli.
11: Okay, tu yeyo rutunga.
13: Naroni sasa yako vata nga ya vote vasi hende vya chendo. Nafu.
11: Wangana shiro wa mwa beru chulo ndibu.
13: Kusangwa, chenyo mamu utwe, ama barriere unashe sana biendati. Mwona shienzira ya musienene na mala bebi chindwe. Ere rukobwa rukobwe rilu kwa balabala.
11: Ndando.
13: Aho hali ya mukanju wa civil. Hikaramire. Namashana hivu raho vetamu nje na malaba. Eri ya ikenda tere rukire bichindwe oyo ni muzalendo omwana yama kwate mama munenda mukire ni TA ama somba moto ona mwana malangero mwana iye akabate ne muletai me ehendo bora ibwa ibira mama moto ati mama moto abantu bangana shitani raho konde ni bwambuli hatandere
11: nero ama bari watu tukumbe twabura abantu bakwenana eri le barriere ne normal konde swangala bumundachi eiteke ngirisani bawa kumbe sitwa bwa tutalengera rehecheta sinitra kaseri omundo akahongolo moto omwewe inona shya tukumbina laba monzera nareba kuburambo enzira no rebi yashabe nenzira wana shiga hano hangemo obosi bubandi funa kwa mena chimwana mwana
13: obosi bubandi
11: okay
13: hanena bandi abalyo monzera korudo ini bubandi iwe wa utibwa enzira kwati nje mabariere njale no sene chisomena kundi nje kwanzi nje ngani bya namo baba kumbe sena ngalane kundi abantu banemu mwaka gako bwera
11: kumbe wabere ho
13: eh bariere yoshi kordo ngako bwera eh bariere yoshi natola ria panzwa iha hwa nomache ho itwa bya liberty twa minyango ko twa mabya kwanza tuka kerwa lesa lakini shi wote sabya isibata cha kusumbua
11: mwanzo so nasinga kunyoba maminyo banane leno nyoba maminyo banene na bakayo muri abanene bakene ba mama mama tahongoka na hema keke na rumwa panzia mabariere yayo simuta bitu weticha
13: ndio
11: na rutwa baba
13: injenyere wa kwanza ibwa nyere wa kwanza tale bya bandu banga ko babiri hole pangoye e pangoye ya bichi le safra yotukana lako yabutemba lakini babiri timyo muyoshi abandu babere hala na bonda wayana kuko ngata kubwera na rara ibana bariere leta zang ni za nini nizanini mubalabala injani tese hali kazi yabe ba mabariere ba mabi banatuulikirire dongere no bakale sho franga sha bandu sho bure batuke ribu omunalu yo mocho chi bakande ba omunalu yo mocho sochi na rutwali ha mabariere sipanganerere hawo na badepiti abona abo baminya nabo ngo demila venduiti sebe ndi chata banano murenge no mu minje yon
11: okay sauti metema ba kongo ya biri twika ne ya biri bunika zero naruba selenga bando bakabulower hamberera kona hukumbya bando bangana hamba kwa betabete abando bakabulango ba ngoba hambere hayi omochiku hemo beshe boto mabikania tfangana mu hanabe twabere habamo nebe twabiri galirania mu bandaba omaba oma ebiri ataruka kumbya bakulubere taba menyango ko emetsema ya bandwe ya habe amaisa biri yilinga kutsebo ukayo ko cherero uhikire kwanza kenzi mila watashala hanefu milo ko barrier neruka seloiko machereru uchiuto kwerenga sengimile narubakaba langrini wesungale mbusungale mashalero mo sengimile kweshendi ya birishi ya lomo omonzera kunde sana nabyingitse omwarendelende kweko ku barrier bazalelo mbusengimile sengimile bo bakaluba hulayo batya mo mobwego bwego muto abasunga hongeleza mo rukumba lo hongeleza sengimile wekande mbudimile olo langira watalangira luwelo waka kubule dimile wabutu mwende na ye maisha uwa nuwene mulishu wene na rubasi na ruchikebe chabulige omolo owa kwewe yukata tukere kuhotera pana banangu kumunali wana banabetu na rubasi ye tunemugalwa nobo nyinya wapo pijetere na banamugale kwa betu wa kweyo kukumunamu wa mutinabu edisa laba sunga katsai kutza muvemba wetaba kutza kabule kebendubi yabo na barengera sunga koraka na ngaraka kalakala na bakulubereta abonorable bamabe haba nibusana na magumo bando babirlo lako etwanyira na selembo hakebya mundu ake kwa merwa mbu ivi na ivi tu buye oko mwatsi mahome tarutu buroko mwatsi wa kwa mire
14: okay ngetsu kana pero ye first place ali tan commerce kumbe mo posto se terse tsupa chama utra
11: okay voilà
14: okay Obo komine quartier Chimbulu mu komine Borengere. Yani MK inala biro yo erikana saberia. MK ile biro mo dero maputo oku principal. Na lolebo here le tula pero mapotomo principal. Sasa onde modero ala masia nba full power. Na pa wanamuda tu modero. Ibo babri ngiri yao mapoto wanamu tibo maselile. Chimbulu ya yomu ipatrama. Ibo wanamu ngira ere populasyo. Ibo asa mapoto wanamu tibo ere populasyo. Na ene kana yeye tibendi poto yoha kuhine poto. Oyo full power ikati mbao. Na reklamasyo populasyo po mokarti kimbulu wa yene. Kuba nisungu bati mahono basi uya vuda ba honorable ba reklami okumati uyu. Bati kura NK ngo kuna mtu sumbuwa wa hoka mbali hano. Itwe seta tu hako NK. Na tukabili kira e full power e kura ika ikasa yo tukabesa yako. Kande NK nyo ika yitu arasati baba poto. Waku hina wa full power ikati baba poto.
11: Wala.
14: Naro mati woyo ba honorable.
11: Obotse
14: buba. Kwa kura ikana tutanda ya mono yo NK. Mureba yunga tuangaze shini kura ireti.
11: Mba tutukende buwano kukuribu ya te ya hika. Ndano ya mataa mete mesa. Tukaya menyatu tina wangu wa baso sirabati.
14: Full power yo iti. Populasyo kende ya bingira mudoro muma. Bajia stala manyumba. Diretemi mba tomikura. Batu pamesu kare tomikura. Populasyo ingira muma nyumba. Isi re stale. Mudoro ni ya kende rete komplikasyo yere.
11: Ok. Voila. Ebe nibye kura. Jisle, taribu ya cheke. Tubwe mochi kuhichi kuhimunda, musa maritendamiu kwa iso shira.
7: Ndiyo, ya cheke chonga ndibuwa. Eche kwanza chona maha mbacho, esho poto. Tunga dajaba mabiri esho poto ngibiri, esho hoa wawo, naruba shalabia kukura, hakuhi na hakuhi. Dajaba ayona problema kwenye, ekura ekana kurana. Tunga, omoberobe kase mbere, chonga nasa shira manyumbe, nyaremu olomera busana nikureyo. E kurarebi ambu ya malaba, ayende hanona ayende halia kumbe, silula bia lubanza. Kunde, oma wande makarti ngomogoma, oma bihikayu nekatri kuro, mdoka na lunya kurano kushukura shushi. Ayende hikali miwe uwe brashe, ndi ya limiwe brashe, selema e problem hoyer. Ria rebia, e shukura mnyesha rebia ngoshekatu lorutuba kiliya babu. Donge, ayende kaya nziritu imiayu, nabe full power, nabe wanziritu itwa shimi yabo. Nabo ba ebe ngero mu makartie uko wetu. Acho ba kekola injese lu inje kumbe banga nikala ibale bya ngo bana mundi horekerana erifanya interconnection purke abo shiba bibanga nayira abakria. Nabere na lu kandine e kongo full power e kandine shirikura. Ayo ba kasirano muro ko bali e mabalako kandine bisi chikumbe ba buringirano mu manyimba mokeraker. Na horibo watubo tukasa hano kandiyo bana mulure terengo merera. A problem hoyere haho ekura yabo yika hakasha bya chero ama nyumba akasha akakamo murero busana na shukura rebya haho merera
11: wala
7: yene na mahotasio ukawaberuka o chicho ukarokeyo dongo alangranga ko sho singa ama hotasio eye NK yiretye ndata okoye kongo full power washa ika hande eye kongo full power yasha bya ndata okoye NK amulo bakasha tume shukura chabo esho tunemtwa watu tre ekura inuana. Aba yo mnzireyo, wakasha pate problem, kureyo, kasha kolo kumandu kwa kabi yo mnzireyo.
11: Wala. Wanya zahane explikasyo?
8: Awewe. Afet, asaba kese ni shusinga, na mocho wajatungu wana shicho. Shusinga shangala bahu merer. Amalinya wabe erewe kura mbalimbali, shangala bahu merer. Ama kure waka labo wene kwa waka langreyi, haka labo itambete kawutu, kalo mwotasyo. Na hondi no kweyo kupotongu meragana la bahe yi imidi kawutuwe ba stasyo. Ya bidi ya transforme mkure yere. Eri ya kosome. Nero ngata kwa babando nitri. Estalasyo meko na hiti kwa nilu kwa nene saba. Awanya saba mabari yato. Mama bila tsukare nopo kato wera. Lakini tu wabura wakuluwa kuluwe chio wachavo. Abache fudiselile. Mama iba china yu ni riraya. Nereba wana wayobu re mkuluwe komine. Anduka abama abashu de selila basu civile mu burengera mweyi eba kineto ngibuka abantu ekura ene ka ene timo ya mama we nani e beni abanasolwa bererwa e poto yabo yo mutre muyatrera okutunda bwano kino kyote echambo ine mapodori mundachi omba abo mirayo ne wabo mirayo e poto yino murero yatrera kubata akuba kenda abakalo mundachi tuikalu ya timu abantu ya holi abantu aona. Nerio
11: bakumbe mete se yabe waretero bwambukumbe vesenga
8: ina mutende ba remplace so dasungu bana mutamplace yo yaberluha ndo bana muwasungayo opero mu territoire eba ndo ndo holta ndo kuunda Nereba sarowa wa luho yo bakalangira ki angana trail. Nereba sarowa yo basibyo muya moyi. Donc babere langira ki.
11: Vese ngabe mabe.
8: Ah ba mabe ndi balamu bana mu remplacer yunjin ne. Ine chebi wabikane muchi bebi chebi kibina uta meko. Okoyi ndi mapoto. Donc ya ba ba ba katu treva.
11: Okay.
8: Nderyo omobyo chebyo abanyenga yote banya saba bayilu reko. Kundi munanga nahorere tu eyo. Kutu hau wa uwa lezi tala kabini ya kumapoto wabiri ya hiyo. Niwe uline hatari nene kuna ngabanduwa. Shwana ya muna na mama shangani pesha uri. Matuwa atirusinga sala wakasi kala bandu kuna tuku itue esho. Ahu wa mabia andeni ye telekomunikasyon. Omabia mosha ya andeni ye yo. Hakabia na maefe. Ama maefe juli na wakala maefe juli. Awakabia maefe vibratoire. Awakabia okojotale esho. Woyoshinge esho. Awakabia na mkuikaku uwe na wene. Kuna watu wanda kwa bata haribia kuhine andeni kanda mshu ya jia telefona ya sawu. Me hanie vendu vika kuhikako. Na mbuku na mbuna mbuna mbuna watanda. Na nchua wangasha kola. Egongo full. Awangu na mbu wambu. Ekura kumbe chabia senene. Ekura kumbe yabia. Ne yende yabia ne yende yabia. Demorada wala waka istali kura yu yumushe nene. Kundisiri wakilia. Ate wakilia wabu lireyo. Mebo tembo na yile wakilia. Ya kata try kundewa kata handake. Mebo yumushe nene sebele ha. Siwali yabo nene yomo franga nene. Nerabandu shoka na merumu yo butembo eno na rutra yilira kujonya butembo ari kwa teseka
11: okay.
8: No muyina nganahi
11: okay.
8: Na banya sababu ayilureko na banyeneka baya bandu bushibi kurura kundi baratayo ewe kumusimbere silo no momosha ikala bakotwa pesa pesa abantu kala momosha sibati kushukura
11: Sylvain a cheke tukala tukala broko chende
15: okomwati wenka bamabichukerelwe rabati amaeneo ni chindo changana tuwa teacher na mo changa tulete rovole hiyo. Ito tuwa chukoko kura ya enka. Tuwa tuko waza tutialenga situ nisha endani. Memuna wire pali movie anga vangana endani ya netu.
11: Pali mtu kerele mbabando.
15: Kundine hikura ehe kasere pembeni pembeni ya hiyo. Inje frashemana mpaka muna wire omu kulokove ya enka mwane handikere mesaje na muna wire nabikire hiyo. Muna mubra ntikurama tuiko huwa ya manubra toka kwa yu hamia kuyingini. Kundini ya nashiko nengoma. Na mesaje yu ichineno matelefana ya hii.
11: Chukesha mukangani ya hii.
15: Na ropa mabi chukeria babe langirepotu ya mabe ya ihanda handa na wabara traha yin ekongira sibu ika himbo mui. Baru mwasaba kaloba na muna wire ure mpate kupire. Iba luba kwangu heri. Meko batrabi ya batia. Ehe kamutu hika noko chikache rewa za. Aba nganabuka. Mutu watu kwa za tunayamu mfantruwa ya vire ngere saba na chuke ibu. Busana na makomplikasi wabu eisi ndishabia eba na bakalani. Naro. Vama chukanda.
11: Nambu shukura shase.
15: Shase bakandi oloba. Mia vandu
11: wabose. Kwa nene Silva ane makarituka utu. Ene kine mwishe hikenukwe.
15: Kundingo moropo ye marera. Sinashi. Arenda aliba inyoliria. Sindi shahikaringa enka. Ni maeneo manene lakini vakale kayo inene shopoto sekisha teresi sere shata yako singa. Mewewe vale mkwa merera eya masero unde vale mutibite isho singa. Iyi inene isho singa shama bebo wesenga sere shata labako. Merona unde ya mabisha sero mwanga chamba omu
11: enya.
15: Na ya mabile trai shopoto na wibakaluba labia isho singa. Merona mwereroni ya kandi hiko mumu yoshi.
11: Ngono kwa shishukura shasa. Tukabule chocha ho. Tu hambe tuye mushimba twangana ye mushimba shale mubana tetubro ko bire mushimba chikuhi situandikane kwa benene katambike tukana mutebeta
16: basi wasinja oko musiri awe wa papa wa nyenze mu mushamweyo muyabere mukalani na kabumba mbirichisiwe nero chibande chabere loha chama atiruko nyumba chabri holia bana
11: basatu
16: nero ibakatutuma abakalani ambwa ruba nzolu basi kumbi mwatu ati chakulo chinyabu trekererenywe ba honorable kunde nichi abrebya abo abakabwambu za angete za makolo na behe na behe nero batu basi kumbe mulia tu atikaya eresohalo kunde owa chibanda ati basi neneshi nashi ukucha ruhire na mwenye nyumba ndibane wa meni tirachanda chai nero bale bwa bati ambu basi nyeba shakulu mutapi merewo mbola oluba nzulu basi abunashirire nongo kuba itwiri abeleta
11: okay okay mishi sa
16: yo mwati
11: mishi sa tare
8: ingate kacho ho ingabonde mbombo kuchihanda echehera yabana basatu
10: lakini na bandu banaba ka control imibiri yabo awo yugutukungurubani akana labaya ta a efresere ta shahamba ingini subiyo mwatsi okuwe chibanda owe chibanda alibine numu yetimba hocher kumbi mwana lushisho mbirikesho ho ena setonda esinda hiche bimunuvuna ni yuene iri kuri mwana rikalire na tuleho eleta tule bandu beleta twa mabigita baloku kihoho kino kandi tukiyitwa mabitsa ndia eleta inene droa eiri yihikaho na abaka holombo buhanje tutwa sabana bashakulo abo betono bo lusasa aba bakana tukora muhakabyo ka holombo buhanje obuhanya abobo neri abalume abe mushimba ne societe civile ye mushimba no buli mundu woshiyuka ku mubiri we mushimba no mubute mbwa ndiye na handa na handa tubituke kontroleji abe banda kundingana na banda banda babe banda bakana kokota abe banda aba kata tundi shumbirichi uwe yerebia bali putu puso abantu babiri nywe kitololo ibishebyo ndere bintu byare kunga uwe yerebia bande ebanendeke na matara mucha musha kolowe tukamandi yo ka formi abantu at embere sherebo mbeke eriko kotye kibanda kumbe so wayaho eunatamire na rumushimba yangana be yini abantu abakina nywe kitololo baba maraka bana bayero ebayera bate ebahola
11: lakini kubyo kobate chobale tubulache okay
10: rwabiri twika
11: Kumunye mbirichi amenyango kolonza.
10: Wabiri tuka soko lyare yeremba. Ara kerete betabamu watenaku akangana ya kanuke we kagende rebutu mwene rikalire.
11: Okay.
10: Ngashima yuri abotabana bane be echerebate yabere yo mama bere butabana bane.
11: Okay.
10: Bana muhumulanda ekenero. Ito tu utyo kuba no malangira ku nibwa konze na bira sana bana baje. Babo bani aho iyo mabita hangana hakayetsa paye. Iriri libyanete. Iriri libyanete. Eya bahuri abakayasema. Sina nzira bana baye bakala bire ku kombe. Neriri bomberere mbere rikalire. Chikare kibiche bibya yabete ibyo twigire. Nerere mbere rikalire. Tetene. Baba bana kuna bira sana bana nibwa konze babere toka karasi. Ye mwase muya minyanya ngalola niri mukulu wa jagana. Neri tulembere abana lakini tunenzire twabe bahana kalyo katutwala na okuba ngo buhanye
11: meshiza wangana boka lataba na bautu kaba butu wa ohembire noyo bwame bakesha soba mu
10: itutwala enda na bashakulo ito baba bakaluke betrolo e ukabi ona mumu kwa menyuma ukali bimubiri akako
11: washinja meshiza zoba
10: na maveri yao
11: wangana boka butu wa rusunga no buka mana rute mubi mune murebya
7: ekitubuke chinyo Yani solo banza lwa mabani kalutia kwanza bolobo lokochi hand bo echa kaveri chako eribu atuti tukendi lwe merokowe okowe chibanda yehe omubiri esawa abrikolo omubiri wao wa maherane miti ye wao ndi wangana brikirwa kwa mundi omuti wa uwe avoka wa harebe mwa mabito wa mundu ama bisi ama bisi anilipapa Mukahuri kirana abinyolubanza no munyomuti ngoko anganatwa le telefone yokoshari ya matimibwa ya mahera mukagaba kulisiba kuna hindo risondalia
11: bahurikirane
7: ebihanda beberi owe chibanda nowe no wabana
11: okay.
7: Ngoko anganabyo wengetse nowe no mutenja paka sakasererane muhurubana akatebito kokanyama koko sinangiraho mo inatweraho mo ngetse yao Eru ambu engetse ya ndio ya matwera mu mundu umure yeah bo echibanda china himbire na yangana
11: na anamunda bya rela kuti ye
7: akeleha
11: okay wana
7: akeleha yeah kwanza chishabu atishendeleha mundu ni mundu ni kazi okay. Ni kazi
11: okay.
7: Akeleha bawatika naye omonzo were
11: bamata bambu chita metu kendero kokochao ne bana basatu babirhola angale hata
7: bo Enzo here eyo mundu kwanza si asiwe ni negocier a bref
11: ba
7: negocier
11: ba mambo bya mu negociateur
7: ba me ba ni negocier ba mimanango mu biro ya mbubo ro yita woko mwati oyu abanga ba negocier bat
11: kundaje tu kwa rasko esa ba yokoleta
7: eh
11: ba koleta ba ta keria di
7: eletane kuleta eletane kuleta okobi za bisatu
11: akende bya ri negocier ba ke negocier ba
7: okobi nda bisatu ba mabi Ebi nda besatu ni serike isatu. Vaga besho serike kwanza isatu. Nesisa atuesho ni kodaje nguma. Njenga tenda muleta lete. Eya ni kodaje nguma. Yani esisindisa atuesho ni kodaje nguma. Eye di dolari. Mabina brele ahosawa.
17: no kosho serike isatu alihengu mane nusu no ndingu mane nusu nebi indako utia vaelewane kundi sihabi ya risondali yavu ni aksidango kwa wangana gongo mundu ule mshofere mungu nimekufa batu senganzi siba ngabu ambwe senganzi yosi ule hai
11: ya ndipa bocha ahori waiko suwabu ya chocha
17: kwa yuko wako wilo mofu
11: ya mbalabe ahori suwabu mbaba tutaba mbutusha kwa lomu mfu ya waka mbutuswa bole waka mbutuswa bole
17: Erisoboria ya buli ayenzoboria enete bagabe edepasi
11: tuwe tute edepasi kwa nende bia huwe edepasi kende bia huwe nao na bandu bane huwe kwa ni wabili tutuwa kende laha bandu we
17: akari hatu
11: nero bamata mbuba batatuwe na utahula kabei haka kia kika luango kwa mundumu
17: ndi kestuwa ya uamu wana

0: Cheche, wataelewana ile inakuwa maneno mengine. Tukilutwa lolo ya kumerera. Amusonga tiribu ya chike.
1: Bo injini ningendi wanyiti no. Wamabia uta wapo ya rebote. Isu wapo tesuwe ndesha bota chichiru. Donge vichiru vya nyomo shonda. Na rini ningabu wanyiti no. Situ angate buwa tutiwapo hanyewe mahikirolia. Arehe, arehe, arehe. Endi hiyo mundu sayiri. Lakini, olu olu ni mbali mbali. Olu olu wabana, kulu wabamba walu utia. Amabibia wanyachaba, wanyavandu, angane watemurele necherolu wanzaluhue. Negusiasi ya wara na ahu. Kundi mocha andachaba mukana hola vandu. Siwa mbubakabia baka kerua. Na yangana yenda, ini wambu muti ama echehunga chama teroko mundu. Ini ya kihiratenu. Echehunga nga chiri ya terakubo, anga hiriatu. Ini ngendi wanyatenu obundubu kai itandaya. Oyute watra, oyute oyute watengro mochere, omobule wobo rengobo, angane wabe nene. Nereyenda naba, nerele ndra nabo, siwa ngebu ambarire rikende leka, nerushu, shomba nzisha ahwa. Au ndi mwana yomoche suchate, ngashasha tu lubanza, abire wate ngata lukira hanu, amali ya tokoribwe, neriweri ya makumbagala, ya mayabu gabandube ndi na yo. Newe tu, nabere babo na nyete, ukalorera, oho wa frangambele, holta mbuko wa frangambele. Ende muye neli shipo yo mundu oluba nza mundu wakalu shipo muba shipo ni dolare nguma isharia menye kuye mabitu oluba nza kushi ende ya vere habiri shipo ya mahol nero uende uwe shipo matendo kati uende uwe isho shipo akata yale hende yae akata yale shipo yae vama mwore hakundi wabere menye ende yabu ngoko ya mabehol imu na mwa nza mabiru deliezo
0: oluba mstrong
1: oluba nza mundu wakala Owende abere shipo ambu yatuka nga nende riri shipo yao ambu ye monde meria vama wahika huya abere hola ambu okay tuwama abere shipo yao na ukare hende ye nga ende ya tungete riri shipo yao silu ende hola oh, undia marundo mumetra ambu yopetio undia marundo ambu yoriverive vama shakala nende ya mahondera ya mabolo yukari ya mabolo murie ende vandubare kiminyeko riri shipo muya mukina tamenya ambu yo yuki hiri okuye shipo nende oyu hiri shipo oluba nzamulu wakala Ninga wanya tino, owa bana achiko somengo ko nendi isi endele haba na bewe. No mba nga mwesho franga sengahe, sishi endele ha, sishi tuwende ringani esho franga nesho mbene.
0: Aga nyerebe, okay, aga nyerebe kweri yaho.
1: Oyuka tepeta, aga nyere tu, oyuka tepeta shari tso manebe kato onga, haba naba chinyo monda.
0: Yesha liyo monda betu,
1: yesha liyo monda betu. Oko, ngemu wanyiti haba naba chinyo monda. Na babe rebo tu wakasha hola, haba ni umwe wabo, naye, nabo muka kawe nabo sokulu wewe abo shifukasha hola
0: okay twa mimi mwa chikoma amabine ngana ganyera
1: aganyere okay, kandi amabisha ali mubuye nyiri akalengo kwa toka
0: okay hello jislete ribo tukende tukende tambukanie yo
2: wasinja nyumba ngokon oh société civile muna nakanire nai ambo nyumba ati nyumba neche banda nibyo mundu mumu abapanjiba bali horaramu nibasayi Nariyo abari akahiro mwatsi wokobe urbanisme. Owe société civile at abandobe urbanisme abandobe aba makadastre abandobe environnement babiye bakoti cyabando kondre se mundo mumbere rehola omumyatsi rengeyo emusimba. Eche dongo mutana twika omundo kahimba che dongo che chamita abandobe musimba. Bo. Mia nabya nolonde bwange area karasya ke ake istem probleme ngomeranga probleme ngomeranga yana ebetaka tori yabike tukiroko bandu ne bachabe lobero embere babye bakabwo ko bendu kumbe bana bakatsuka balebya abo bakatuma motere ngo bakana yakola ebyo bakatuma abyo
0: okay.
2: Kunde bakaye motere ibalisha bandu aba bibanda babiko ko kibanda balengera ngo ko kire kwa bash Yabiri tsukeri ilua.
0: Oro. Nambo omubayer, eshubrike shomubayeru shamita.
2: Shamita abapanje wewe.
0: Ok, ulo utake solisyo.
2: Solisyo, yo bangaende rako, konde omusha kulona loke waticha abande, abalo muparsela yewe memisini basayi, aliba inga kandisha watichate, okobia cherero, nabi ndibyo shebi angasha koreka konditu, anavine nemu watichabo. Achocho nangamu warante. Basi, abuwe misonya ya bando, Abe chehanda cho tu awotikaye abanako nina babara yenda awotikaye asangule misonya yonda ketu abandu sibaba kamu bwako abandu
0: asangule yat
2: amusangule misonya ukawa mabe gongo mundu ewo mutoka ukasa tu nambene nisachi obonga ewa shaye singani risanduku awa mbibye shombe nisatu amasanduku tro na obongo bukande yako

Wasalimu huko ngambo za Rwanda, huko Butahira, huko ngambo za Bushingo, Katobolo, kila mtu mwenye anatumia kasabo mamba na msalimu huko Kiribata, Kiagala na pale Mrope ya Samsone kuendia kakuba na wasalimu sana. Watu huko ngambo za wapi? Furu stawa sawa kule ngambo za Mutsanga, mnasema kudesha po sabo. Ani abie sabo mamba huko ngambo za hapa Musimba na nyie mnasema sinzo mene usikatalake kukuya atu tuona ju sabo mamba ni ayo atakaba aha yondio sabo basi madanganya tukua natusha tringwa mubiru vinene na tusa tunakuwa na hewa kwanza tunapumua na sabo yenye tunajisikia huru unabla mwayo teke teke niko lokolo sabo isibase nerwe basi merci sana batu huko ngambo za Musienene Chambolo huko ngambo za Katwa Mukaka na wasalimu sana kuendia kwa Viore na kule ngambo za wapi bana takamo Marihi naye pia na wasalimu pale kuko mtu wangu wa Marihi anaushaka sabo mamba naye na msalimu sana na kila mtu mwenye kiko hapa mjini na kandokando lakini zaidi sana ba nyumbani

0: ya yomamiwe tu Yesu Kristu koyasakawa na Mateo kikandiro ni kihande kiri 10 na cheoma omulondo makumi abiri ni itano riyo ndiro kwa makumi asatu okomugulo yo Yesu mubwate ngakupepa tata mwami wolubula ne kihugo kunde muwe bisebio byabo butekerere nabo bwenge niri kumbulirabyo abana balere inga tata kunde kuwabye wonziri utya mona habwe byosi na tata wage si hali wasi mugala atene tata kute si hali wasi tata atene mugala noyo mugala asondire erimukumbulira tata mwasi wage inywe bosi kwa mukagalawa nilitoherwa naye ngandiva luhukia muheke muheke wage mubyebega page kunde nyihehere na wa mutima moro nero mukasi asungira emitima yinyu yobuluhukiro kunde omuheke wage owene nobulito bwage nebuke tukangatirie ngulumbuya
1: Kristu uhalambawe
0: twamabihurikirira amasako au eklesia yikatusombolera omukiro kino ekiri 12 omukirimo eki eklesia agosi ngoko tuyahurikirirawo amambere na wakasatu akakana ya ukwiyikehia nerikwa awakabere nago inyelwire omonsa kano eyo pauli mukwenda asakira abantu ba Roma igo akakana ya okuti umajisa siyori yikehia akakana ya okubwate tulengekana ye omwinda otwanga tukabyamo munaki huo abantu busiba nasi omwinda eri miago koneriolo ibwa eri subuliago siriolo biro byosi amabi ni munda sikire ukasala go subuliago ewa mabyagalwa kande ukori une musisira Ute waleha, wamate bulikira, obuhanya buka kuhikira, ewa langera, oyuwa kuhanu mwindo yo, ukweli obu waote, obuhanya buwa, ngeroka ndia kenyi tuhuaja. Ibuwa, omwi, mio mwinda, na momona ngambiri libiri. Hakana vyo lubanza, ene lubanza kwenene, luna sibwe, ngo lubanza, Olwe libu wambu, ukande tahiria mkala wawo. Kuse, olubanza, olwe libu wambu. Omochi homu abere chiriro, ukaya wosola embehene okolubanzolo. Nelyo, omwinda, waringo yo, akabi nile mwinda alyo monzira. Eyeriku watikia erevuga. Ebyo kihanda kibwire kete omundu angana kolatia enya kendi ukendi sikibwa ibwa hali no mwinda ewa imia ewi miago se hali no mundu oyuka si amenya omwindo oyo nga mwakya na mugasuki nerio akabia ini mwinda ateloko Ini ya kekucho ni siso ni suri anzanevya na bandu wakamenya kuwimiri umuinda warengo oyo. Ye pauri okomo uluwewe ni muhani mukulu mwatungerera abandu abe Roma. Nario mwa langira abanyaroma nabo iba nesi ubulitobo mwinda ibwa iye amabwe rabwate letolere omwinda awotu angabia nago emperesia nyamuhanga oyo wotuhira munake huko oyo watu sabula kumbi wo mwinda owiri yitambia omwikola nomutima owisirire emwinda owerekola omomutima watatolere pauli amahulago mo mwinda oweretabalwa nomubere kumbi twabia omwinda owo mutima nago iriyihiga okoluhande lwa Kristo ini buwambo mugulu oyo twamayitambia nga bandu abali mu mutima wa Kristo nago ebyebisondekanye ebiro byosi obubuyirire nobubuyirire ebyebi buwaude kumbe twasosaye Nyamuhanga oyo watuhira munake hugo oyo watulusaya omwilolo oyo watuha omutima owa Kristo Pauli kwa mabuwatia omo nzakano ya sakira abanyaroma nerikwa oyu katu watika ya katu vekira tuhiki kubu buirire ni Kristo iyu wene wene nero Kristo oyu amasako mambere ngokuli ebuwa ego akarikania okumasiha nario masiha oyo wabia kalendererwa erirwa kera amasako wa Zakaria ngokotu kari horekerirago amabuwate ye masiha oyu erihika okwe siasabula ekihanda kisombolwa kya Nyamuhanga mwete yitwa nga bandu ije mwasa omomibere eyiri ikihia omomikorere hiwe mwata sani hisabayiri mwatasa nebimano ebya malwa naho mwasombola ebyasa omwe yolobeka kiryareka obusobuli bwa Zakaribu bwabote iwe mwari we siyoni yisiandere kutsebo omora kiomurenge wobutseme mwari we Yerusalemu segonde ine na mwari we siyoni ate omwami wawu yono anemu kwa sira iye nimutunganane na musaburi ayike hivye anike ryokopunda ayo tukahulamo katumbulu anikere kochana chepunda ekyana cha katumbulu anikere kochana chepunda yubukali omuisraeli banasi enyamegi epunde yi koye kakole sibawa na bandu bake bake naho abandu bakulu bakulu ibo bakakole saya efurase yoyi kakola malwa yoyi kakola emibiri eikyo kangana kwa neno mruko ni mwame. Yi Zakaria yono mabwate. Oyukandisha samo masiha. Aka shi yiki haya. Yi siyari genda kusaba yiri. Aka enda kukatu mbolo. Eponda. Nibu wambo. Aka sombola. Nzira. Yobandu bata ringi Kenya. Nzira. Yiri yiki hiya. Nario. Abi tukeniriatia. Yi Zakaria. Vikewa wambo mbino. Amasa kwa yani bia ahiwa waho nyuma chubutebalibu wa Alexandre Mokolo naye atabala mokagala mokutebutebu kwa yeye masiha ya kasiasa butiranga Alexandre Mokolo akasiasa omu ikehia nobu amibuwe butebalibu we bukasi abonene mukandi sietuka okonketsi nelihika okoyende neri tukwa okolusi erihika okomuherio wetehogo nibi ale tuwekera kunde amumalenge kani abantu kumbi omuntu mahabwa ati obutoki obwetehogo kenene iyo mundu oyuka kamene omuntu wakagala omuntu oyuka sani kisaba yiri oyulina bemano bya malwa ibaye masehi ye akasha sabula bandu amasa omuntera eyeri ikehia twacha ya kuba ni riso oko vyo Mateo aria buga nabyo ubikekengana ya kwenene eri ikehia ko nere kulu rike bwalite oko mugulu oyo Yesu a mwareta omusabe no musabe wa Yesu gono akapepa nyamuhanga ye tata akamupepa